0: ka akwai haɗarurruka a dambu sosai saboda inda ƙaran kwana in aka bige ka za ka iya mutuwa har lahira saboda an buga ma an mutu har lahira ni kaina ban san adadi ba wanda aka yi amma ni ban taɓa buga an mutu ba saboda wani matan ma ni ban buga an mutu insha Allah saboda an bubbuga an mutu kuma akwai wanda za ka ga suke sa guba su doki ɗan uwansu da shi ni yanzu na fara dambe a duniya gaskiya ban ma san me guba ba saboda ba na ƙunsa san aka bani ma sai dai in yarda ita na fi yarda in je in yi da ƙarfina in yi roƙon Allah Allah ya bani nasara a kanka kawai shi kenan ni in bige ka ma ka tashi ni ban ji ma daga yanzu harin daina dambe na ba abokin dambe na ya kawo daushi da kanshi ya faɗi ya miƙe dai ka ga na samu nasara a kanshi tunda ita dama da wanda yake tsaye ake yi wanda ya faɗi ba a yi da shi to ni ban daga nan har inda dan ba a ce abokin dambe na ya kawo laushi ya faɗi ma ban taba shi ba to ga yake nan ba magana rauni ni ba na kauna abokin dambe na ya ji ciwo ko ya yi rauni gaskiya saboda in ya ji ciwo ya ko ya yi rauni gobe da wa zai sai da shi zai yi sai da ni zai
1: duk da daukar damben a matsayin sana'a Ebola na da buri da kuma sa ran cewa nan gaba kadan zai iya sauya sana'a
0: ni gaskiya ba dan ba kadai na dogara ba kuma bari su insha Allah dan ban maso nake in bari in dawo masana'a na kadai tunda duk abin da nake so a dan ban samu na samu insha Allah
1: kamar sauran bangarori gurma tama na da fitattun ɗan dambe da ake alfahari da su wanda kasancewar su fitattun ɗan dambe ne ya sanya kusan tsawon shekaru uku kenan suke rike da kamban sarautar damben Najeriya bayan da garkuncin do ya rike kamban tsawon shekaru biyu wanda shi ma dan gurma tama halin da kuje shi ne sabon sarkin dambe da ke rike da kamban sarautar
2: sabon sarki mai lokaci yanzu kuma in kiya wasu ba san da ana da sabon sarki saboda wasu ba su gani ba amma kuma kace dogon kyallu to duniya za ta iya ganiya shi dai kowa sani gurma ne sannan a bangaren gurma da babare bane bale a ce dan wani stand ne ko wani abu a kebi nake kuma ko kebi ina cikin ruwa tsambulbul ba wai ina saman tudu ba a cikin ruwa tsambulbul nake to kaga lamarin dambe mu ne gurma da kuma mu a jango mu a yau su muka shan kunu mu sha ba ciki in ya rage saura sai mu sa jiru
1: sojin kallo dan asalin jihar Kebbi wanda shi ma yakan tashi zuwa garuruwa mabambanta domin buga wasan dambe inda a daidai yanzu yana kan halin yawo ne domin kuwa ba lokacin fara wasa ba ne kamar kowa sojin kallo na da dalili da makasudin da yasa ya shiga harkar dambe inda kasancewar shi abin da ya gada ne tun kaka da kakanni amma yana da nashi dalilin da ya sanya ya fara harkar dambe
2: to abin da ya ji ra'ayina gaskiya a sana'ar dambe dama ni ina cikin ra'ayi ka gane ko don saboda mu tun muna yare muke dambe ba wai zuwa muke in ma dambe ya kai dambe wajen mu bako in ya zo daga wani gari ci to na ji ga ana cewa babu dambe to ya an kai ni ga an tashi to kora dare yayi za mu je mu ɗiba kara a daji mu zo a hasa wata kara ana kiɗa irin wannan na ƙauyukan nan masu kiɗin kalangu babu lasibika kenan mu haka ma muke dambe mu ba mu zamu da lasibika ko lasibika ko babu lasibika da an ɗauki ɗan gare ka sani in dai ka ɗin damben gida ne da an ɗauki ɗan ka wasu an ci ma wai wani kiɗin ka ɗaukowa ba kai ka san kiɗin gani kawai sai an murje ta ga dama ga kara an yi sama ga mai 50 ko 100 na kara da sun ƙare sai a je wato hasken na kara su za mu na kallo muna dambe lahiya
1: kamar yanayi na rayuwa kowa da yanda yake gudanar da rayuwar shi haka ma a harkar damben kowa da yanda yake gudanar da tsarin damben shi hatta ta fannin naɗin zare shiga filin daga da ma kuma yanda ake amfani da sirce-sirce wajen ganin cewa an yi nasara akan abokan karawa na da nashi tsari ta hanyar naɗi da ma hanyar kai duka yana ɗaya daga cikin masu musanta batun cewa dambe ta samo asali ne daga mahauta
2: a su mahauta sun dai ga da hoda kowa san mahaucci ya ga da hoda amma ba magana dambe ba shi hoda kan in dai an ga can ga da na gaskiya da wannan babu gaskiya za an ci mahauta gaskiya ne amma dambe ma'ana dambe wanda ake yi a san me yi dambe ba wai a ji a cakule ba a can kowa samu yi shi ne annan mahauta amma dambe ka buga in buga ka zari in zari to wannan kowa san sai gurma da saboda duk iyawa ba ka shiga can gaita amma su in dai hudana na yukake ko kuma na sanduna ko kuma na haukari to wannan kan tabbas kowa san mahauta su ne amma ya ga ci asalin dambe gangan dambe mai yake na dambe a buga a zare ko kuma a ce wani shi ne wani a harin bai to sai gurma da saboda mu ne muka gano abin mu a dama mun taso ma da mu tsakanin mu da nan garin kai unguwa ma ana dambe amma sai wai da wancan garin da wannan garin ba unguwan nan da wannan unguwa za mu dambe mu a wajen mu al'ada muce mu ba ma wai sai an ce wancan garin da wannan garin ba a unguwa ku da unguwan mu za mu yi dambe al'adar

0: kawo yanzu masoya da masu buga harkar dambe na da burin ganin cewa dambe ya kai wani mataki da ake kallon shi tamkar kwallon kafa a duniya da suke ganin cewa gwamnati za ta taimaka domin ganin cewa dambe ya kai ga wannan tsari
1: ani a guri da Allah ne abin da nake roƙo ga ƴan dambe a guri da wajen ka zuwa waje yadda aka ɗauka ƴan kwallo ga jirgi su tayi su sauka su ciyo gasa su dawo ƙasar su ana murna ni ma haka nake son yanzu haka nake son mu ɗauki ƴan dambenmu mu hau jirgi mu je wani ƙasa mu yi musu kaɓo kaɓo mu dawo mun ciyo gol mun ciyo wasa ni guri na kenan
2: kuma muna son insha Allah in Allah ya yarda muna nan muna iya ƙoƙarinmu mu shi za mu sa ƙwallaye damba shi ma shiga a gonakance kamar yadda ƙwallo ta shiga haka muke ƙoƙari
0: haka su ma masu buga damban na ganin cewa lokaci ya yi za a ba su dama domin haɓaka damben ganin cewa sana'a ce babba
3: kawai dai abin da muke ta addu'a a kai kuma ba mu samu gajiyawa na abubuwa na bayan mu samu kawai shi ne gwamnatin jihar mu gwamnatin Najeriya ta sa hannu a cikin wannan al'amarin ko ba haka ba kawai mu harkar wasannin gargajiya na Najeriya mu wannan harkar damben ne kawai gwamnati ba su wani mai da hankali a kan shi ba duk da yanzu suna ɗaukar ma'aikata yan dambe suna musu wasa suna biyan su any of the month duk ƙarshen wata suna
4: biyan su.